0: Baba we mi sukata ye munyama.
1: Baba we mi sukata ye munyama.
0: Kain na lansi wale de ka baba hadi.
1: Kain na lansi wale
0: de ka baba hadi. Unnu ko inna hata wale ni ging.
1: Unnu ko inna hata wale ni ging.
0: Unnu ko baba se suju wale ni.

0: biara e montura ke
1: ananga ma biara e montura
0: ere o iye iye da
1: ere o iye iye da
0: puada da bani anjo no
1: puada da bani anjo no
0: puada da bani manu de bubu du
1: puada bani manu de bubu du
0: jada allah cha jenga emi
1: jada allah cha jenga emi
0: puada yo bani ma fa e biye
1: puada yo bani ma fa e biye
0: bana zani bani ka gingi.

umbrenga chong me shirelono aguri me di mar umbrenga chong me di lono me umbrenga chong me di lono a chong me di lono ko chite chong me di lono pa sa guru me di mar pa aguri me di mar ko chira guru me di mar a chong me flele ko chite chong me shirelono sa chong brenga pole po a bine na chanfeo pa akule brenga ngara bo a bine na ngara sa chung nuwa prete ko jite chung me di lono pa sa ngine kpra kpra kpra pa akolo pene kpule po pa sa binu nan prele a chung ne polo po sa ngine kpra sa bine nan chan feo ko jite chung me di lono akolo pene nan kara ko jite chung me di lono ko jite guru me di marpe sa chung pene kpule po a chung me di lono umbrenche guru me shire lono a guru me di mar umbrenche chung me di lono umbrenga guru me di mar pa sa chobna pule sa chung nuwa pretete pa sa biyina pere pere pere a guru yina nam perele sa chung ne nankara anyine pra pra pra sa biyine nam perele sa chobna pule po